Wadi agam sa na aspeta na mi obi agam dish ae o gai na o dish agad agma ga hecha da wita madu gaj ae pshish joyo ish bumbihtag no koga anda iwa sit sa ae udan ishtam